ori ra ya, pu kyu ra ya ta, ima i jing na mi kyu jing rikpa kye ba, juan dang no, nye jik tan lombi xe do pungo do di tong ya, ta omo peche ra nga dang kem je jik ki jit peche nye do kopi imbo u nye ya jik nga dang ba na gang jik mar, i kem je ta ki jit nye mon jik nga dang cet ki nye ya jik, kyeb ning lombo, korbang yong so jik i jik mar det, xing na nga mar ya ya, ta ma je lombo di na zin si dong u kem je, si pēr lōm nīng kēp nā yōng zō ēcē pēpō chūn. ēcē pēpō lā, ēcē kōrōng jīgā kīhē lā yē nō chūn. ēt nō bē, lōm būtīnā zīnyē wō jīgī kēm kōkā tā tōk tōk chē yā tā kāchē lā. ēcē kō pē yōng mō tō tē yā kōkā yā tōk tōk chē nā ngō rūñi. ēcē tā, ēcē nēng jī kēm nēng jīg tā, nām tā rē ngā nō mō tō yā. yū zā mū shē nē, kāng bē ōgā nē, jām sē kēpō, kō tūng tār kāwā, mī yū tār ngō wā, kā nā sō mō tī kā mē mē bā. Lui karwa la tene langgo ba jik nare. Tena suda serwa la, kebi kulge nangne, trashi kata kedu pakba jik yo ba di, ome ze la takne, dike jik sungso nye. Lombo tina zinsi, kwa jik diya, toto chepu la, seti jik jik, kambi ogara nye ne peche nga tangbe na, nanbang gang nye dume, nanbang koto me nanbang, nanbang nye jik ame na, nanbang nye me jik ta, nanbang to me, nanbang pe me ni ila shwa me di nom, ijik, yīn ngā tō jīk sū tā jī, tē pū lō tāṁsī jī jī tā jī tāṁsī jī tā yīm tōyā sāng mō kū, tōyā sāng mō kū yāp jī tī mū tā yāp tāṁsī lō tū nyā wā jī. Kā tī mī nō nyā na, gō tā jī pē tūngā rō ngā tō kē rā shōng ngō. Jī mē lōng jī na jī na yū ngā tō ngō wū, kā kā jī wā tā mū tīk jēm jī rā mō nō, yūp jī jī kā rā shī tē nyā yā rā ngō sū ngī ngā tī nō mō wū nyā. Yī kā jī kī tē sū ngō lā nyā, tē sū lā nyā wā ngā tō tī yā nyā yā. ngepo la chi kyeb si pe nang tiang lang su dat kada tashi kada da pen tashi da ye nu kada kyebo do pakpo di nu mu ichi tsur shiong na ya kim nanbang lo chi to na ya kyeb si da tamse kyeb chi si uya su na uchun kye kye tamse kyebo su nyan dang ngani yu mande kane yin ngayi ming la kala wongpo ser kasang yi me ngadu la kwe me le ngayin kira chi kasha sumchu so do se Nima gomor sowe du, kimo bwane manyebe, diri nime ngadu la, kimo chata bashi tsoloyong. Mwoye cheta tamse gozong duk, ngayi kimo tata nido doro zo jesungbe nye. Yebsi tamse gaib jisha tati gome here na ichi toro bongbong na uchon. Tamse gaibu chik i ngayi shato san nangsa, chik nye yu mante kang nyeme chikin, ngok meang jisha kyeb kala wangbu nye yu, Tāng ngā tō tīgā chī ngō tōndā mūnō chī tā tīkbāk lēgā, tōndā mūnō ngī shā tīrīyā, wē yā gā chī, ngō kī chī gī chī, kā shī khali chī nī suat yā, chī nōp tē lē chī plāng tiāng sāsā ngō tō tīgā ngō kī mū chī, klō yā chī gā chī sū kē yu yīn chī kio nē mā kā nō tī wē shōng. Tē shī ngō tō tīgā chī tā kī chī chī ngā cē trā sū nī, kī cē trā yā, rō bō lō yā ngō rō ngā chī kī kī ngō tō lā yā nī, yī chī nō bē, ngō kī chī tō zō rā nō chūn yī gā bō tā, Kijit ii hinjimiji tsuru dana ngaya kyebsi uya suna uchun. I sumbula, niji tamsi kyebo chi. Tamsi kyebo shindu jishin tsabne. Kyebo kala umbu kong timla neshin guwanchi. Mele weza, chule badrak, tanga le nyakta, nyunga le juril, bakche le zishi serwa ngar nawe teba mato, mikiyang mato. Dalen kodungdu jun kodun me samne. Lui darwe ngane goche ne chir sungde, plomo langa salatu ne langi temo jate, kebo la digeji shuso nye. Tamsi kebji, ta kebsi nye kebu ka langbo yu mante kang kebu ka langbo yin nye ya chitor, uya kome pere uya nyekbo la. Tamsi chichi, ta sempla ya wonga todi ya ya, yara langa ya, kebu ka langbo nye wo chich, ne me kyu chik trim zempu, wang tenbu. Ndi nuk chik ta kanji utpeba so, mele wesa chule badrak, tanga le nyakta nyunga le juril bakche le zishib nye wo chit peche pek chim da dam ne pe wo dodi yinu chun. Pe wo mdi ngoto da uwe, ubu wo dodi na nilabka tue nyungo mato nilonga zawa nye kyebjit nge tong mo nyung nye. Ta kanche le kyebjit nye me kyo chit chim zem no nying wang nang tem no di nge tue nyungo mato echi nge tong ye mo nyung. Deshi, ngoto tiga ta ngo koro nga sinye pepo nam samya chik. Lipta nga tang pripik nono ngo todi ya karbaga tenya chik ya lang ya kochit pe ya uchi kebo nye ka kaya kolokbo saka di la timo jariya chik kebsha tramsi kebo ta kandu toro sang mo chik ta yap chit yap tramsi lo dwe nye uchi ichik ta kebshi uya shu

chingarsi kik chi kujing ese munu muruni. Gib ina da tu den medisu moto di rasu ina, chimur kimnanga chi ina pepia, chi si na na grumburuni da gibsi yer uyashuina much. Shugula deni, da gibsi, deni kangbe kochini, gelun ponyo namki kangbe nangdu chundi, kim kaku mela kimu zelwe mani, gosum dupe, barjina, jamse gemu kotundar karwa, mi udar mawa. Kada su mudi zamia meba, lu kawala tene lango bachik, mani tenshin dubeni. Ajin, kebni lom kordan chebachik, jamsi si kopia ya, si memga chigida, kanjela yab jamsi lotu si kopia ya, si nenga pebia, da kim sar surmunu kambo chik, say yang, debula kichit motong umbruni. Ajije da koti nombruni. Koti nebo i kochit pe debul, konya chichi, de jamsi kano, da yum jamsi sema chimuda kano. Dekwa dungle kesho, melong yule ngosho, kaka so mudi zemya munu, yubta karwa ga denya lango so ti, chi mani krenya sugu sigu muru ni. Eje jikta, sikbole chi kyebok semnya nga, kyebri tukong la, jamsi kango ni tse rinxin, norlong jwe pusung choba ni, yidam tuji chimpyu jinla vimba dukbe, kyebo yang deba shintu kye, wanjang kyebo rangi kimu manyebe tuktel ngane, Kochi kocha gyamni dukbe kodi gyelbwe sikbadang, kode la shabdo tsukne, jamsi kemo kodi chedang, ngayi kimo dina yueba du jesung. Eji gyelbok sema jamsi kemo tongbo da gyelbok tukongnyang achik, ut gango necho chik, seye neme gyo rimti suni, si gyuno longchue mina tenni, it nauji dena, idam tuji chimbo da papa jenresi gom, si mani igi truma gren. Uya yagula denya, irasuri ino chonu samyajik, ge pinangayajik mina gango neshi debake songoto di rasumburuni. Ineye, si ge pinang kimu chakrabashinyo da kineme gyoji ge tim nolgungoto dibe, ikklo ojige da semnyanga dekib munu di nomburuni. Eji yagbolda, dekai torsuri iye sikbula, si koti nombu, da koti nombu, kojit da koja cheya, si uya nyigo di sikumburuni. Isikbolajik, gebsi sumumbu ejita, ko goja chegozo, eji inang kopie, ngok kijit unyangso rang nuk niyeng eyajik, uya da jamsi gemusha, uya sumumbu rungi. Uya sumumbul da eji shuje, si jamsi gemusi, da siyagonyi na, dene jamsi gemu, geburu chaksel, plomo salajuk, langi temanjani digeji shusu rungi. Jamsi gemujigijik da, gebsi shatse yaji, kolobo saka di, langi temanjari yaji, gebsi Shusumburini da gaya shusunyi na Gege gebu rinpochi Kala wambu dala nyansu na Daja gejin kobe samini Shendru zamni pesha jenjik mayin la Daja gejin kobe samini Shendru zamni pesha jenjik mayin la Dani genko chi la tubise Gebu kimu chakda basidi Tongjang matong shekyang mishe la Tongna kimi goji jiyangme Gebu chimbu tuyi machi na Godi chedang su na chewecho Gebu shengi kagyun manangshi ni. Oya shusu chun. Da gebu rinpoche, kalawambo chik da ngayi shusu san nangsa. Si nganen da gango shung. Si la karba diya langgo sungo do gango di imbur. Iki matse chi na shenbak duygane neme jo chik chondang negan gangan chuegan umdin kebu umdin sika mene. Da gango shung shiigo tukbula si gebu kijit. Gaje noin, gaya noin, ngari ganye makanlo. Kesi tongo ni kano inee chi ngar she kinyo oji da kanche kweshe munu ngoto di imbur. Kweshe munu mburu nye. Si gebu chimbu inaanze da tu den mele sui na kwechi tang pe ngene chi ngari pe chok di. Inee chi gebu si chi i shanuk kalup chi sika manang pe nyo ngoto di da ngoto di shusu chun. I chibu la gebu si dene simchung di go che chung adang. Gebu di nangdo chenbe yu chi ting na mi bumu mitrawa. Lai semo trawa, re kashi kai re jima mebi nasa suwa, yishi kandru me cendadan denba, do kala jizangshin kumzumba, dana suzeba, nyana sungyenba, namna jishinba, towa zangi yichokba, yishi ki kandru me cendadan denba ji dukbala yin. Ji gebsi da ichi kochi pelgo dinye ya ji kanang ya, kochi pe tongbo ji geb da ichi kopi su nyan ji yar, ji pepo la, ji na yuku. Chitik zhe, shomu, purmin da kanje la, mik purmin ning, thang me dewa kanje lak purmin ngoto di. Si re kashika nye da re neme gyu chik, jembu, pikak dena nengadon, nengdon, pikadon, re neme gyu chik da namdari nomu. O re chik nasa shiyo, pe chit it shiyo, ishi kandumak chik taksan novu.